0: 3 to 5, because we know that suffering produces perseverance. Perseverance produces character, and character produces hope. And hope does not put us to shame, because God's love has been poured out into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. Question. How does the unity between the Father, Son, and Holy Spirit help you understand how much God loves you?
1: You're now listening to PMN Cook Islands.
2: Tōtua, kitikite, no tia e petoma.
3: Karunga sātou te o tuatuaka ki te nukoto e te inua tāta o inua manu, nuku nei me e te taiake i a matapō te riki.
4: Kia ora na tātou inua manu e kalongolongo mai nei tō tātou rātio e tū tia rā. Kia ora na tō tātou i a riki kua te tō tātou inua ui matai o ui rangatira. Tai wātu ki tō tātou i tangata e nō mai rai nunga tō tātou inua i pukarea. E laka tō tātou nei te o kāla avi no tātou i te o tāvi no te atua nunga tō tātou patupaipai i inua manu nei. Era ko to ta to pa mi to mi mora le o khamita o kone ya dia ko to ta to se se ke te ku mi ti ta khamita ki ta to ti sanga to te nga mane ta ta to ira ve te mana ga ira ko yo ki te ari ki ki nga to ta to pa mi to pa ka ni le ki khamita ki te to o to ko to nga ko aro te maula ora o ta to ka to to te lua ta ta to ka le no ti apu ta ma ta ta ta wa nga nga pu na ka we tu mane te mana ka o longo yo ki te ki mi ra nga o to ta to mutu are aka malu de mai koto i lua ta ta to pu le mara ma ate ta pa ti te o to rai e ma to ya na ka to pu na ka te ka te tira nga ta ta to pu le no le ra ki ka mi ta ka to ya to ta to u pa nga i te mana ka ra mane ya te tu pa nga te ka te tira mai ta to to ta mai ti ya pa bu le ya ka mi ta ki te tu o te ka le de ta la ya pe mai ki to pu ya ta to e te tanga e ho to ta to lu ti wa ya ta la ne ra te de ra pu mana e to ta to i tanga te na zu ne e de tu ma te tanga e do te tiara kristo ki a to ta de ya ta tu mai te to e ho to e te ko pu tanga ta e na zu ne te tu ma te tanga e pe ra to te ala zu ne te de ka la vi e te de ha ma vi re ta ta to mai ne no ma re te te ma e ko yo ki te pu ka le o ta tu ro ta tu ka to mai te to e to ma ki a o ki mai ko ki te un to ale ri te de te o to ta to ka ta e no ma no ya ka ba le ta to i re te te ta to de a te to ta to ta tu mai ki ora na e ki e
5: to to ka ki te te to to ka ma ra ra no ta to i wa han ni nei e ta pa pa tu nei ta to no te kai pai panga i te pitoma o te tātou reo a te rā rua ki te rā waru o aukute e tū mai nei. Me ka ina aro koe i te piri mai ki roto i te ia a ka e pai panga, aere mai ki tā tātou tā mūmū anga e te api anga i tō tātou reo kuki arani tō tātou reo tupuna. Ki te atereti, numero i tungo uru mātai, kūriri 71 Puriri Street. Te roka nei te ngā kauparau, no tō tātou reo kuki airani e toru reo, e ono a katangianga. Ka re tā tātou api i e a ka tino mō ua ki te katangianga a rarotonga. Ka āri ki tātou i te katangianga a tō tātou pahenua. E mea tau ki a ka koroma ki tātou no te tai au a kōtaianga e te ka akawā ia tō tātou manako. Ka rota i tātou i te raweanga i te ia. Te mea maata koe au ki te apianga e te tātou reo ki te tātou ana. E pera katoa ki a rātou kua roa te noanga kone kari i mātou i te tuatua e i te karongo i te tātou reo. Tā pilipili mai a te aia i ritoru ora ono kua kamata a kua ti te ora itu. E tai rā e ora i te ia api no te tamariki api oki i te api i te rā mai rā. Ari ama ki a mata ora tātou no te ia tuanga i te apianga te tātou reo. Ok, ai rani.
6: No tātou e te upunanga, ko te kawenga o te imataiti, haere tiri e naru e inua o manga ia. Ko te tuatou te ia, aka tanu mea koto, aka papa mai tā koto, ai tamu. No te akai papa anga i te rā mata o te taianga tu tātou e pukaria, e tona rā mata o te rā a o au kote pia ka apu. Mutu tātou ki Otara Recreation Center, a te rā paraparau, i te pita mamua au kote, o tāma tāore re tātou, mai wanui a te upunanga reo. Ere mai tōpiri mai kira tūti ia. Ako koronga, e mataore rei no tātou, e akai papanga tātou, e tō tātou reo, e tā tātou o piu, e rawe nei, i runga i tītō tino, e perakato e kairi rei ato, ki tō tātou o taheka teka ere mai, e perakato ki tō tātou.

Tēnā konei, te reo o tō tātou o i tūpuna. Te iti tangata, kā reo nā reo. E iti tangata ia, kā reo nā kōrero. Te iti tangata, kā reo nā kōrero. E iti tangata ia, kā reo nā pāsireia.

salamo anere torunga uru irava toru ete a na renga koe e Jehova e akairo ana i te ao aranei e te atu ko ai te kamau dei ea koe ra te akakore i te ara kia mataku ia oki koe ra ko ta unga nui te awa ko kimi anga tau te oere ko akatoka manawa te tūranga waiwa ko vavia e rina tōku ngā tūpuna no Ngāti Nūrau ko Sean tōku me tua tāne ko Apei tōku me tua vaine ko Kira au kia rana ko tau mei tei maata ia kotou e tai ruatu ki te iti te atua te aroa.

0: is PMN Language News with PMN Tonga.
1: Palolo mare hawe ki pe malo le le Tonga ko to pe ko flip motulalo pe mo ngongo. A tu si te koe ni ho fulmao no su ne wa fe wa no. Tau he fua tue ni ke fa singa koe tau, o kwa mna ke whaho koe e whiri whare area koe a nusila, pe ko kamata ke asimai e ngahi fotu utu, me ngahi whetā aki, me ngahi pore, a ngahi wha i whapolitikare koe a nusila ni. O kwa ngeko fotu koe a repa, ke nau whaata e pasi mo re lue ke heka ta to tongia i e kakai, ka u foki mai foke e nesinolo oia. O tu hui mai e whakamore ko ia ki he whonua o ka pau e whakahoko en. Ko he ka pasi mo he ka relu e tai totongi, o kei fie maupe ke totongi e pensini mo e lolo utu aki, pia pe foki mo e wahe a e kau ngā we. Ko e whakarea ia e minista hapa e osiange e i kai nou nou aki, a e te au pe wangi au, ka e fie mau he whonua ia hapa anga e taha po ini ono piriona ke ufi ufi aki a e whakamore ia e whakaukau ko eni. Ka e tamta tau foke upe he he whaerei pā ia, o si tau wha no ia holopea e National Law. Nai pe he Barbara Edmonds, o tō lalo e whunua ia he ngā aue e National Law. Pako mea e tō nuai ke whaimu furihi. Tane pe foke o teo ke tuku mai he whaerei pā ia e nau fuatutu ma nau palani ngā aue. Pena te tānaki atu pe he Barbara Edmonds, o pe he, ku hoko e alaware holoko e National Law ia ke toev. Hifu apitoa ekonomika ia e funua. I he wike kua si na e whaifoki mo ha whela waki ia, i hana fotu uko e ofisa polisi ma alunga ko Rakesh Naidu, ke tu u me he wha i whapolitikare ko ia a reipa o whiriwhare a rea ki he tauni. Na ia e ngahi tuku aki ia me wha i ko e taha, o pehe kua maumau i he toko taha nia a e lao ko ia o e confidentiality. Pako tutu ni he komisiona polisia hafato tolo ke whapapau i oku ikai mo oni e tukua ki iko e ni. Na e kaufoki kono whapapau i mai e hau haua koia a historia a Rakesh. A kautaki me he Race Relations Commissioner hange ko Gregory Fortuyn pe amo Dame Susan DeVoy. Na na pehe ko e tangata runganga whapa apa mo wha professionale a naidu. Kwa malu i peko insurance ki ngahi api, na ia i e tokanga e pure lahi ko ia e kōsi rio malu i anu silani, pe augne whare i ke ngahi whaamiri pasiki. Ke totongi malu i pe insua a hana ngahi api, ko hi ke o te nau whetaulaki mo a ngahi whaingataa whapaanga, tata te fito a e okto whanga e ngahi whaamiri he ngahi ahoni. Nei kau mai foki he pōpō mai koe ni, a e whakfofonga whare area fōloa Chris Whaafoi, e hene pōpō ke ngahi whaamiri pasifiki ke malu i pe insua ho nau ngahi a pita tate fito i e ngahi whakai natula koe o koko he ngahi ahoni. Whaka o sipe me he sipoti, ulotonga rere pe foki a e whi auhi koe ki heipu a maamani i he soka. Pena ia i e ngahi kai whakakirikiti na e asi. Urua ki e waha ako ia o siamane pe mo Gurasao, na e fitua siamane ia ki he taha pe a Gurasao. Ne e whakahistoria foki a siamane ia i he e nau kai maolunga, kana ke i resi sita pe pe a whakahistoria ai pe mo i kai ia a Gurasao, o tu uho nau hingoa i he historia o e whi I he taim tatau pe foki o guiai pe a mo i amanaki ia, a ngai whonua koe o Amerika noa te, he koki nau tolu o kuna o hanga o host a e whi auhi ko eni. I kuna iai he USA ia a Paraguay pe a mahanga a ka anata ia pe a mo Bosnia. Ka rang pe ngon ku kok mai mektatole a ko eni fatang pe ke mo maha o rerei ko o flipo mutulalo tu a fat.
0: Island Time with Tofinga and Ina.